Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakatangunta, Amakula. Ngayon nga na ilog ng pilyama ang urkumanja. Ang urkumanja ng pilyama ako ang anyang naningal ka Erngeri Uramara. He's from Picketon Island. Anyang naningal ka. And ang mga...